0: Sugan.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM. Big Sound.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The time is 8:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwaan ti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangata ti level tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwaan ti ustong nga jeta kan ehersisyo. Venular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Mas bilis ba na sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umuli.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Super Dami Man ang ginagawa. Dumutok lamang.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga na rito ang tampok na balita sa oras na ito. BFP Tugigaraw City nagpatupad ng water flushing sa pangunahing lansangan kontra matinding init. Matagumpay na nagsagawa ng water flushing operation ng Bureau of Fire Protection of BFP Tugigaraw City sa ilang pangunahing kalsada ng Lusod kahapon ika-28 ng Mayo. Ito ay matapos ang direktiba ni Mayor Myla Rosario Tingke upang mabawasan ang epekto ng matinding init na nararanasan sa lungsod at pinangunahan ito ni City Fire Marshal FCI Francis David Barceliano, katuwang ang Metropolitan Tugigaraw Water District sa ilalim ni Engineer Miller Tangilan, ang pagbasa sa bahagi ng Don Domingo Public Market, Tugigaraw City Commercial Center at mga karatig na lansangan gamit ang fire trucks. Nagutos na rin ang alkalde na maglagay ng water stations sa mga papublikong lugar at umaabot kasi sa 45 hanggang 47 degrees Celsius ang heat index sa lungsod nitong mga nakaraang araw ayon sa PAGASA. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated, Big Sound FM Tugigaraw, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
3: The time is 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. I-Biogesic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. I-Biogesic.
6: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, i-Biogesic.
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi? Agalaksan FR. A dati relief to relax formula na, dapat ti

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pangpuhunan.
2: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
3: Pag-iipon sa kinabukasan.
2: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, BFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
3: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Kawayan City, Isabela.
2: Na may sangay sa Benito Sullivan, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
4: Sakit sa tuhod at trayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
5: Sancho Esteves Jr., Barangay Tara, Sipukot, Kamariniso. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yung sa mga kamay ka parang rayuma ba yun, tawag doon. Nung umiinom ako ng malkape, nawawala, wala na hanggang ngayon. Kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magmalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
4: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarket, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
6: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: The time is 9:15 in the morning. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
7: This song is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.

0: is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti Venular. At dalima nga B-vitamins lang nga nangato ti level, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jetap kan ehersisyo. Venular, kagandang digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B-complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: sound.
1: The time is 9:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
2: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins lang nga nangato tilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon, kadwa anti-usto nga jet tap kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B-complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

Isang magandang umaga narito ang tampok na balita sa oras na ito. Bagong gusali ng PDRRMO Cagayan, pinangalan ng Darwin Sacrament Building. Aprobado na ng 12 sanggunyang panlalawigan ng Cagayan ang ordinansang magbibigay ng opisyal na pangalan ng bagong gusali ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO bilang Darwin Sacrament Building. Si First District Board Member Attorney Romeo Garcia ang may akda ng ordinansa na naghain ng motion para sa ikalawang pagbasa na agad namang sinuportahan ng lahat ng miyembro bago tuluyang aprubahan sa ikatlo at pinal na pagbasa. Ayon kay BM Garcia, pagkilala ito ng naging serbisyo ni Darwin Sacrament bilang hepe ng PDRRMO mula 2020 hanggang 2022 at bilang dating provincial administrator ng Cagayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 at si Hazel Abellanos ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita.

0: The time is 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose, ingat, choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik, i-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, i-Biogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Daytoy nga kanta ket isagot kada kayo. Ti Escalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay. Kadua iti Escalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair iti puso ken bulsa.

0: Dahit ang akantake in sagot kada kayo ti Eskalan Tablet. Naganas iti biag no agpakadang kadagiti anay kadwa iti Eskalan. Benta iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Handa na ako. Kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo. Tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung lab yan.
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Appliances, think of S&J.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: music. In Tagaytay City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. NIA Region 2 pinaigting ang paghahanda kontra epekto ng posibleng Super El Nino. Puspusan ang ginagawang paghahanda ng National Irrigation Administration or NIA Region 2 upang mabawasan ang epekto ng inaasahang El Nino sa mga magsasaka sa rehiyon. Ayon kay Engineer Arnulfo Alejandro Jr., nagpapatuloy ang kanilang information campaign sa mga irrigators association at stakeholders kaugnay sa tamang paghahanda at pagtitipid sa tubig. Samantala, sinabi ni Engineer Marcelo Lagayan na malaking tulong din ang solar pump irrigation projects upang mapanatili ang supply ng tubig sa mga sakahan ngayong tag-init. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM at si Hazel Abellanoza, ito si Miles Cruz para sa balita.
3: Oras ket alas 11 tibiga nadanas itibiyag no agpakada kadagiti annay kadua iti eskalan bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, lola.
5: Bye mga mare, unahan ko na kayo, tumakbo.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Basta pag nilalagnat,
10: dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
10: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is a generic name of 5-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
14: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango
6: sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
15: Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
14: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM

0: That song was brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At the lima nga B-vitamins na nga nangatotilibel, tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwa anti-ustong nga jet kan ehersisyo. Venular, kagidban digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Daita nga kantake, insagot kada kayo, ti-eskalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kada kiti anay, kadwa iti eskalan. Benta iti kinaepektibo para iti anay. Pannakasair, ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetic ko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 11:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, i-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tukigarao City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang mga tampok or ang tampok na balita sa oras na ito. COMELEC tiniyak na walang hadlang sa pagsasagawa ng 2028 elections. Ito ang tiniyak ng Commission on Elections matapos lumabas sa mga usapin ukol sa posibleng no-L o no-election scenario. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, malinaw na mandato ng saligang batas ang regular na pagsasagawa ng eleksyon kahit walang anumang batas na maaaring pumigil dito. Dagdag pa ni Garcia, wala ring contingency plan ang COMELEC para sa pagkansela ng halalan dahil tiyak-aniya ang pagdaraos ng 2028 elections. Sa kabila ng nalalabing panahon, aktibo na rin naghahanda ang ahensya kabilang ang election automation, voter registration at pagbalangkas ng mga guidelines para sa nalalapit na halalan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tukikaraw at Hazel Abellanos ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valianeira para sa balita.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ika-anim na utos, huwag kang makiapid. Ika-pitong utos, huwag kang magnakaw. Ika-walong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-siyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-sampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Isang haligi at ilaw ng tahanan.
2: Tunay na nagmamahalan.
1: Lagi silang pinag-iisa.
3: Ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
1: At ng Mark C.
4: Teresita, Busan, Academia, Barangay Matayong-Tayong yung Laparan. 61 na po ang Mark Cafe na 5-in-1 Plus 1 ay yung Mark C. Doon na po kami nag-start na minom na mag-asawa. At saka naalis po yung nararamdaman po niya. Minom po ako ng Mark C. Maganda na po yung aking pag-iihi.
1: Magmatali.
3: Bumili na ng Mark C.
1: Ascorbic Acid Plus Zinc.
3: Sa pinakamalapit na butika
1: at drugstore
3: dito sa ating lugar.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit tibagi? Agala!

0: Scan Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinapinanin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s,

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
6: Chibugan Big Break Request.
5: San Big Sound FM.
7: Big Sound.

0: in Tuguegarao City. This is 100.5. Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. SP Cagayan, nagkaisang suportahan ang pananatili ni Binasoy sa PhilHealth Region 2. Nagpasa ng resolusyon ang 12th Sanggunyang Pandalawigan ng Cagayan bilang pagpapahayag ng buong suporta sa pananatili ni Brigadier General Llewellyn Binasoy, retired, bilang Regional Vice President ng PhilHealth Regional Office 2. Inakda ni Vice Governor Manuel Mamba ang resolusyon at agad na sinuportahan ng lahat ng board members dahil sa pinakitang mahusay at tapat na pamumuno ni Binasoy mula ng italaga noong 2022. Sa ilalim ng kanyang liderato, mahigit 10 bilyong pisong claims ang naibigay ng PhilHealth Region 2 sa mahigit 700,000 miyembro noong 2025. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM at Hazel Abelianosa, ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valianeira para sa balita.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago ang araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
6: Nangangailangan ng pangpuhunan,
5: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
6: Mag-iipon sa kinabukasan,
5: may regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
6: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cavayan City, Isabela.
5: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
8: Chibugan Big Break Request.
7: San Big Sound FM.
9: Big Sound.
10: On 100.5 Big Sound FM. Playing the best of the 70s, 80s,

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Feel the rhythm of love with Afternoon Music Field of Love Songs.
2: Afternoon Big Sound.
3: Afternoon Big Sound.
1: Right here on 100.5 Big Sound

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Renal.
0: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
5: Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The time is 4 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. COMELEC, tiniyak na walang hadlang sa pagsasagawa ng 2028 elections. Ito ang tiniyak ng Commission on Elections matapos lumabas sa mga usapan o usapin ukol sa posibleng no-el o no-election scenario. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malinaw na mandato ng saligang batas ang regular na pagsasagawa ng eleksyon kaya't walang anumang batas na maaaring pumigil dito. Dagdag pa ni Garcia, wala rin contingency plan ng COMELEC para sa pagkansela ng halalan dahil tiyak aniya pagdaraos ng 2028 elections. Sa kabila ng nalalabing panahon, aktibo na rin naghahanda ang ahensya kabilang ang election automation, voter registration at pagbabalangkas ng mga guidelines para sa nalalapit na halalan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, Big 100.5 Big Sound FM to Gigaraw at Hazel Abellanos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
7: Gaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated.
8: Maximo Dimag, Pilar Village, Lastinia City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jaymar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with the Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
7: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
9: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.

0: na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The best of the best music. Big Sound FM.
5: All right, welcome back on the Afternoon Big Rush. Check your times now, 16 minutes after 4 to 7 p.m. This time it's from the After Image with Mangarap Ka. Alright, hello everyone, my name is Big Ray and you're on Big Sound 100.5.

0: Earl Brown.
1: The time is 5 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic. Anytime, anywhere. Choose Inga. Choose Biogesic.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang yun nilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Best of the best, not the best, not the best. Music all day.
6: In Tuguegarao City, this is 100.5.
5: Big Sound FM.
7: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pilipinas nakatanggap ng mahigit 200 billion investment pledges mula sa Japan. Nakakuha ang Pilipinas ng kinatayang 3.4 na bilyong dolyar o halos 210 bilyong pisong investment pledges mula sa iba't ibang kumpanya sa Japan. Personal na pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kumpanyang Toyota, Mitsubishi, Marubeni, Panasonic at Fast Retailing sa patuloy na pagtitiwala at pagigipagtulungan sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi lamang basta investors ang mga naturang kumpanya o kumpanya, kundi mga katuwang din sa paghubog at pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Inaasahang makakatulong ang naturang investments sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng industriya sa bansa. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigarao, at Hazel Avellanos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Di oras kaya alas 5.15 di malam.
2: Naganas iti biyag. No agpakada kadag iti anay. Kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay pan nakasair ti puso ken bulsa.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: You love yan.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Daw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Afternoon Big Mix.
9: For something big.
10: Right here on 100.5.

0: ang katuwang sa pag-unlad.
1: Commonwealth Rural Bank.
2: Nangangailangan ng pangpuhunan.
0: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
2: Pag-iipon sa kinabukasan.
0: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet Bills.
2: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
0: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
3: In Tuguegarao City, this is 100.5.
4: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlo.

0: Ika-anim na utos, huwag kang makiapid. Ika-pitong utos, huwag kang magnakaw. Ika-walong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-siyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-sampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
2: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: kaibigan.
1: Mabibilina ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
5: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
4: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Ti oras ket alas 6:15 ti rabii.
1: Nagangas iti biag no agpakada kadagiti annay. Kadua iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak, laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lola.
3: Bye mga mare, unahan ka na kayo, tumakbo.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: No na imas tirugi, sulit di endi.
9: Ang paiso, Red Horse Beer, naibas, sulit.
11: Tutok na sa Basta Batas. Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
12: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
13: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
14: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
13: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, yung nasakit tibagi, Agalaxan FR. Adati relief to relax formula na, laban ti sakit tibagi. Ada reliefen, relax pay, sulit, tapnog.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Titrabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isungaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
3: Naka-relax ko man ngayong nasakit ti bagi?

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: time is 7:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: In Tagaytay City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
3: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.

0: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
1: malusog na puso,
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
1: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
3: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at kwentuhan na naman tayo sa ating baladudunan. Hatid sa atin siyempre ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre mga kaibigan ng ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan naman daw po kayo ng Pilipinas? Naroon, tara na at kwentuhan na po tayo. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating po namang programa. Dito po sa ating numero, mga kaibigan.

0: Ito na mga kaibigan, ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose, ito lang.
0: Nanay Rose, taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito sa Peron, yung nag-order ng sabon na Rice for One Premium Blow Soap, nag-order ng sabon nga. Nakalimutan. Di ba
0: nag-order
1: po sabon na
0: 20 pieces? Ay, gusto po ninyo ng 20 pieces na sabon, Nanay Rose. Okay. Opo. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Sa Ujungan.
0: Ujungan, Romblon.
1: Opo.
0: Romblon. Okay. Apo, Nanay Rose. Nanay Rose, isi-save namin yung number mo, Nanay Rose, ha? Para kung sakaling meron na, tatawagan namin kayo dyan sa Romblon. Kasi 20 pieces po, Nanay. Sure po kayo, 20 piraso ng sabon yung bibilhin po ninyo?
1: Opo.
0: Tama. Sige po, Nanay. 20 pieces na sabon. Okay po si Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan, Nanay, ng ating rice 4-in-1 premium glow soap dyan po sa inyo pong lugar?
1: Wala po. Tinatanong lang ako ko kung mayroon na doon sa Daigon Gonsalvo store.
0: Uh-huh.
1: Wala
0: pa daw. At
1: bawa nga magpadala ikaw doon na lang sa Daigon Gonsalvo store.
0: Gonsalvo store. Sa Gonsalvo store. Doon po kayo nabili?
1: Opo, doon kami bumibili ng rice coffee. Kung hindi doon Daigon Gonsalvo, maubusan doon Daigon Gonsalvo. Sa Sipway kami gabili.
0: Opo. Sige po. Anyway, Nanay, sige po at ipapaabot ko po sa atin po naman mga deliveries muli. Dahil nasabi ko na rin po ito dati sa kanila. Ipa-follow up ko lang po, Nanay. Ano po? Alam ko pong ginagawa na po ng paraan.
1: Halimbawa, kung magpadala ka ng para sa akin, lagyan mo na lang yung pangalan.
0: Para kay Nanay Rose.
1: Nanay Rose Celindon.
0: Ano po?
1: Celindon ang apelido ko.
0: Nanay Rose Celindon.
1: Opo.
0: Okay, Celindon. Si yun, Nanay, si Celindon. Si Celindon. Okay po. Sige po, Nanay. Nang Ujungan, Romblon. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan na po kayo dyan para si Nanay Rose ay makapagsimula na ng paggamit ng ating po namang sabon.
1: Sige po.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Pero yung ating rice coffee, patuloy pa rin po kayo sa pag-inom po nito.
1: Opo.
0: Ay, yes.
1: Saan nga bumibinta pa ako rito eh.
0: Opo, maraming salamat. Thank you. Nakakailang sa shape po kayo sa ating rice coffee sa araw-araw?
1: Minsan tatlo, minsan dalawa.
0: Thank you very much. Ano po yung mga nagbago kina Nanay Rose simula nung uminom ng ating rice coffee?
1: Yung nagbago sa akin, yung pa akong mabigat na ihakbang, ngayon hindi na. At sa saka yung may tumutusok-tusok sa paa ko, ay wala rin. At saka palagi akong pinupulikat, nawala na rin.
0: Mm-mm. Thank you very much. So, yun po, napakalaki na po talaga, Nanay, ng kumbaga na itulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. May mga nagsasabi po kasi, Nanay, na hindi nakakatulong yung ating rice coffee. Hindi naman daw talaga. Yun daw kasi mga nagsasalita, kagaya po ninyo, mga kinakausap ko daw po kayo para magsalita. Ano pong masasabi po ninyo, Nanay, dito?
1: Nagsasalita ako sa kanila. Kung may magsalita sa akin na sumusumbong ba na sakit daw ang tuhod nila.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, subukan yung mag-inom ng rice coffee.
0: Makukong. Okay. Tama po. Maraming salamat.
1: Nakuha yun eh.
0: Apo. Sabi po kasi ng iba nanay, hindi naman daw totoo. Kayo daw po, kinakausap ko para magsalita dito sa radyo.
1: Sino nagsabi na hindi totoo?
0: May mga iba po nanay na nagsasabi daw ng ganyan. Hindi naman.
1: Hindi naman nagsasabi sa akin.
0: Okay, sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Basta Nanay Rose, babalitaan po namin kayo para kung meron na po dyan yung inyo po namang 20 pieces ng rice 4-in-1 premium glow soap po, nanay. Ano po?
1: Opo. Kunin mo yung number namin.
0: Opo, ano na po namin, nanay? Nakuha na po namin.
1: Ang number ng cellphone ng apo ko.
0: Opo, nakuha na po namin.
1: Sige, thank you.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat. God bless po. Ilang taon na nga po kayo, nanay?
1: 86 na po.
0: 86 na po. Okay, 86 na po si nanay. Okay, nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Sige.
0: Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Ngayong linggo ito.
0: Salamat po. Hindi kami nagkakaintindihan ni nanay doon.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pamplona.
0: Mario, taga saan po si tatay Mario?
1: Banyadero, Barangay Banyadero, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po si tatay Mario?
1: 59.
0: Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Opo.
0: Opo.
1: Marami na po naiinom.
0: Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para, tatay Mario, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang sa radyo na magaling na doon niya, no? Naririnig ko yung nakakon ako sa, ano, may kausap sa radyo yung babae, sa Bisaya.
0: Opo.
1: Aryo. Parang magaling. Sinubukan ko.
0: Opo. Tapos?
1: Maganda naman sa katawan, kaya hanggang ngayon, nainom pa rin ako.
0: Very good po yun. Ano po yung, tatay? Ano po yung, tatay Mario, ano po yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa radyo, yung ating po namang programa?
1: Mataas po yung sugar ko.
0: Okay.
1: Saka po, para lagi akong may bato ako sa abdo.
0: Bato sa abdo, opo. Tapos ano ba po yung iba, tatay?
1: High blood,
0: opo. So, yun po yung ano, yun po tatay yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa programa.
1: Opo.
0: So, nung narinig niyo po tatay sa programa yung ating po namang rice coffee, lalo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan, agad po kayong naniwala. Wala naman pong pagdududa para sa inyo na baka ano ba yan, lahat na lang, tatay. Wala bang ganoon?
1: Wala, dahil alam po naman natin na siyempre, nasa atin naman yan, pwede tayong tumugo kung makukundin natin sa ating sarili na kung anong pakiramdam mo pag nakainom ka. Pero sa akin, mahusay, maganda naman ang dating sa akin pagkakainom.
0: Tama po. Kumusta po yung mga naranasan po ninyong karamdaman? Naalis po yun nung simula po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Parang bumaba po yung aking sugar, naging 127, parang normal na.
0: Okay, nag-normal yung, opo.
1: Saka yung aking high blood, parang normal din, pero hindi ko inalis. Yung maintenance din ako binigit sa aking doktor eh.
0: Opo, dapat po. Wala po kasi tayo yung sinasabi, tatay Mario, na kapag umiinom kayo ng ating rice coffee, alisin nyo na yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. Habang umiinom po tayo ng ating rice coffee, yung maintenance po ninyo, kung meron man kayong maintenance, ipagpatuloy nyo lang po yun. Okay po yun, tatay Mario.
1: Saka, after 3 months, check up ko ng doktor, kaya nalalaman ko yung namumonitor yung sakit ko.
0: Tama po.
1: Maganda naman.
0: Okay naman. So, patuloy po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee. Magpasa hanggang ngayon, tatay Mario.
1: Opo. Merong mahal sa amin. Bawa bumili ka lang sa tingi. 20 pesos.
0: Opo. Tatay Mario, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Dalawa lang.
0: Dalawa.
1: Ako parang kaya ako eh. Dapos, bayan yun. Pag bumibiyahe ako, nabili ako ng pa...
0: Mm-mm.
1: Sa isang kahon.
0: Tama yun.
1: Iniinom ko.
0: Opo. Very good po yun. Bukod po sa iyo, tatay Mario, sino ba yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Dahil nag-iisa ko dito dahil wala dito yung aking magina dahil nasa trabaho sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ako nag-iisa lang dito So, madalang silang uminom pag nandito, nakikinom sa akin.
0: Okay po. So, kayo talaga po yung, kayo lang yung umiinom ng ating rice coffee. Kapag nauwi lang yung mag-ina po ninyo, saka lang kayo sabay-sabay nainom ng rice coffee.
1: Oo.
0: Salamat.
1: Pero parang bakit po parang medyo tumabang ng kaunti ang tamis ng rice coffee? Parang hindi ka dati ang tamis.
0: Opo.
1: Ngayon parang nabawasan siya ng tamis.
0: Tatay, ano lang po yun? Doon lang po yun sa tubig na nilalagay po ninyo. Kung gusto nyo pong medyo malasang-malasa, yung kumbaga konting tubig lang. Kapag medyo matamis po para sa inyo, gusto nyong bawasan yung tamis, dagdagan lang yung tubig. Ganun lang po yun, tatay. Pareho lang po yun. Wala naman pong nagbabago. Okay po. Sige po. Tatay, maraming salamat, Tatay Mario. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Mario. Salamat po. Mag-iingat po kayo, Tatay Mario.
1: Thank
0: you. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan si Tatay Mario ng Tanawan, Batangas. Sa lahat ng mga taga Batangas, hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Lahat po ng mga nainom na ng adi po ng mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa mga taga Batangas, maraming maraming maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag lang po. Pwede po kayong mag-text sa amin kung halimbawang... Kung halimbawa lang po na wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. Basta i-text nyo lang po kami, Kuya Boy, tawagan nyo naman ako at meron akong testimonya o kaya meron akong katanungan. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Muli 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang programa. At syempre mga kaibigan, huwag po namang kaliligtaan ang ating po namang isa pang produkto. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na siya rin po na sinasabi nga natin na pinagkakaguluhan din ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Kaya po ay dapat masubukan nyo na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil ito po ay sabi nga natin, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay nakakatulong po para po naman sa ating kalusugan. Ito rin po mga kaibigan, dahil po sa taglay nitong nutrisyon, sa taglay po nitong 25 mga herbal na sangkap, ay panigurado po mga kaibigan na makakatulong po sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan. Ito po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Yeah.
0: Sino po ito? Ano pong pangalan?
2: John Merced.
0: Ano po?
2: John Merced.
0: Taga saan po kayo, nanay?
2: Negros
0: Oriental. Saan
2: po? Negros Oriental po.
0: Negros Oriental. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: I'm already 67.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
2: Not yet.
0: Okay po. Pero gusto niyo pong makapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
2: Yes, of course. I like.
0: Okay po. Meron po kayo...
2: I believe. Na-believe ako sa mga ano sa mga tao.
0: Opo.
2: Yung sinasabi nga na gumagaling sila, ganun.
0: Opo. Nakakatulong po yung ating rice coffee.
2: Talaga. Blessed ang ano nyo, rice coffee. Blessed talaga. Kasi marami kasi ang sinunday pa already.
0: Mm-mm.
2: That's why. Na-try good po.
0: Opo.
2: I said to, makuha na ang baksa ka. Gusto kong mag-inom ng rice coffee. Ayoko na sa iba. Hindi ako gumagaling.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, nanay?
2: Yung nag-try ako ng sabi nila na cookie. ganun, tapos yung may PC. Wala naman. Wala PC.
0: Nanay, dapat dapat po makapagsimula na po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee. Pero dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw yung pagiinom po ninyo. Kasi hindi po ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na. Ito po ay may proseso, kumbaga. Dahil sa taglay po natin mga karamdaman na hindi naman po natin instantly na nakuha. Yan po ay dahil po naman sa accumulation na yung mga kinakain po natin, nilalagay natin basura sa loob po ng ating katawan. Alam naman po natin yan, di ba? So, kailangan po natin na may proseso. Hindi po ito instant. So, kailangan po tuloy-tuloy. Kaya lagi ko po sinasabi sa ating programa na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po para makuha natin yung pinaka kumbaga bisa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1.
2: Okay po. Opo.
0: Thank you, Nanay. Thank you very much. And sana po talaga ay makapagsimula na po kayo.
2: Oo.
0: Saan po kayo dyan sa Negros Oriental?
2: Dito ano, sa Pulang Tubig.
0: Saan po?
2: Pulang Tubig.
0: Pulang Tubig?
2: Kaya.
0: Nanay, ang mga mabibilhan po ng ating rice coffee dyan po sa Negros Oriental, Dumaguete, Tanhay, Dumaguete City, Bae City, Bayawan, yan po yung mga pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit?
2: Malayo sa amin.
0: Malayo?
2: Pero, ano yan? Pupuntahan ko yan yung sinasabi mo.
0: Opo, puntahan niyo po?
2: Oo.
0: Yes, Nanay. Puntahan niyo po.
2: Gagaling ako. I-voice out ko talaga sa hall. Ano?
0: Nanay, unang-una po. Unang-una, Nanay. Ito pong ating rice coffee ay hindi po gamot, ha? Para maintindihan po ninyo. Ito po ay tulong sa atin. Sa atin po namang katawan. Para po naman ay... kumbaga, maibsan yung lahat ng mga iniindang karamdaman. Nakakatulong po talaga yung ating rice coffee. So, yun po yung ano po nito. Yun po yung nagagawa ng ating po namang benefits ng ating po namang rice coffee. Tama po. Nanay, ha, balitaan nyo ako kung kayo po yung nakabili na, umiinom na po nito. Balitaan nyo po ako para kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit po konti, tawagan nyo ako para ma-share na po natin sa lahat ng ating mga kababayan na nag-aantay din, na katulad po ninyo ng mga testimonya ng patotoo para po sila po ay magsimula na rin at malaking tulong po yun na ginagawa natin. Okay. Yung mga kwento po natin, malaking tulong po yun sa kanila.
2: Okay.
0: Okay po, Nanay. Thank you very much po. Okay. Asahan ko po, Nanay, yung tawag po ninyong muli, ha?
2: Okay.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Bye-bye. Thank you so much. Maraming salamat po. Bye-bye, Nanay.

0: Anyway, mga kaibigan, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
1: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
2: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi lang ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
2: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa na 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yung boy. Kasi, dalawang beses pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Healthy Minute 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.